0: Te kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ yitte yëpp mooy war a sax ci ndigal. Kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe. Rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon. Kon bu ñu amee tawfeex yi suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy bokk dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seen i xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jiim suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góora. Bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñ xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante boobu ñuy am si ñu dimbale ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diarra la jógee na si daari Mame Diarra war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: Loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. Benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu del soote day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Mahamadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram wa Soxna Diarra mi nga xam ne leen duppee daara ji tudde leen ko mooy di sol sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonut jotaay yu dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dut lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek mu woo xale bi loolu soo ko defee gone xale mi day daal di commencé nekk ci moom wate jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jék rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw ñene buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc ba li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay chips ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé salam seen wajur lolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lolu nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seeni doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëtiko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gay do xam baxam jogna fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul deppowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy defal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuru ñukoy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam danañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga défarat ko ba mu delu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parents d'élève yi la ak ni ñi comporté wok seeni doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parents yi nenañ seen doom indaléwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jëlé loolu yit wax dëgg yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokku di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom ba mu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne loolu lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp di ci lu ab safan ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safan la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ ci man xamé la nak lan la waye boné mom faawu ka nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé soko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañe kon wajur yi nañu tey goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga ne gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gëna comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def ta mom mi ngi koy def ta xeyna defena na lola lu bax la wala wañu dara fekk yow ma amum mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sa comportement man and ak yow soko melni wara mel kon nañu ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñi tam yombal nañ ñu suñu liggéey no xamanteni ni ak tant ak ngeerëm bu wër
3: résultat yi amna bu wër té ki nga xamné moy liggéey bu waxé ni amna résultat rek yam ca kon da du wër way li tax ñu sañ ko wax moy dafa doon lo xamne ñeneen ñoko sédé ñoo ñuko sédel bu jëme ci walu mokal alcorane bi depuis 2009 ndax xama boy soga commencé da do man da sar ci bu jëk bi ndax faaw nga am ñenti at soga am ko mokal biñ ak sa ba 2009 mi sun ñentel bi at digënté 2009 ak 2013 bi 14 bi ñu génn am nañ fi témir ak fanwer ak ñent ñu mokal alcorane mokal ge itam du dara ji mokal saxal dañ leen di yobbu ci ñeneen ño nga xamne ay commission la bo xamne ku ñu wax señ mamour mum señ mamour señ muntaxam señ mamour mo jité commission bobu ñu koy wax señ muntaxa pakale day wo ay jambour ñu xamne ay serigne dara lañ ñu xamne duñu xam xalé xalé duñ leen xam ñun ñitam duñ leen xam ñu téy leen minal bakhar ila nasi sun nek noppen mi saxal nañ ñi mokal lañ ak seen natukaay ñi naté ku mokal kon mën nañu wax na suñu témir fanay rek ñent ñoñu ñu mokal alcorane deug deug mokal la
5: radio nak at mu nek gon yi nga xamné ño fay mokalé cheikh mohammed muntaka day joxe ndigal ñoña joggé fofa ñew fi fi touba ngir ñu saytu len deklu seen ak mokal su ko defé amna commission bo xamné serigne bi ci bopam moko tanalon bopam cheikh mohammed muntaka mom seigne mamour mi moko jité commission bi nek ci juroomi membre commission bobu bu dikke fi ñoy organiser ana gon yoy nga xamne dik nañu te ñu wax ne mokal nañu nuñ leen di sété commission bi nim leen di sété moy dong bu nek ci dong yoyu dañ koy bolé ko xamne mo koy diglu ren ji nak li fi dik di ay candidat yo xamne déclarer nañ ci lu mokal tollu na ci ñaar fukki gon yu jigen ñaar fukki mam jaara ak juroom ñom ñu dik ngir ñu set leen su ko defé kenn ku nekk ci ñom dañu la bolé ak ñenti serigne dara yo xamné yag nañu jàngal alcorane am nañ expérience ci jàngalé ak déglu kuy tari su ko defé kenn ku nekk serigne dara bu nekk dina déglu goné gi fukki isib ak juroom jox ko moromum ba nga xamné goné gi su agalé alcorane dina fekk jaar na ci ñenti serigne dara yo xam ku ci nek lamu ca setlu ca jangama ak mokal ga dina ko def ci aw keuyit wo xamné keuyit wo day di kat ci commission bi tari bi nak ren ji ñaari fan lañ ko japp muy talata ji nek demb ak alarba ji tay bis bu jëk bi dañ ci charte né xalé bi du tari lu upp ñen fukki isib ndax dañuy bañ mu jëggi ko ag ci choono su boba choono bobu man na jeexital ci mokalam jeexital ci am xelam kon ñu charton dimb ci talata ji xalé yi bu ñu wessu ñen fukki isib te ji ci alarba ji nak ñu doga añu doga agalé su ko defé natukaay biñu natte seen mokal kenn ku ne ci ñom amna fukki point ak juroom mom lañ koy may fukki point ak juroom fukki point yoy dañ ko seddelé ci ay walu yu bari ci njang mi maslan gak ci bopam gak tari ba mëna to dem ñu sét la sét mëno dem koku point lañ ko jappé yaq batit té mëno ko défar lu melni ke kalimatu nga né kalimatu wala lu melni la tattabi'u nga né la tattabi'u bay tagi dess lu mel nonu yaq bat la koku ñu ko jappé genn walu point yaq yit maska lu melni kalimatu nga né kalimata wala nga wala kalimati yu mel nonu koku dañ ko jappé un quart point kon gag di point yaq bat di genn walu point yaq maska di quart point rungé yit ndegam dongo bi dañ ko delo del tu munta fexé ba génné bopam ci rungé bi koku batay momit gag la koku point la yoyu point nak su taré ba agal kamel bi yoyu lañuy sét calculer ko lepp bu fekké né dal djéggina fukki gag ak djuroom su boba japp né ki mokalam dessna dañ koy delo ci dara ja mu jangat ba dewin ak jam
3: tam ñeneen ñoko sédé wax ñuko gina bañ ci amé yaxil nañu tam ak jangale kat yi ak formation bi ñu am fi ak ñi leen di fuglu di leen muraxaba bañ xamé ni ñi kat ñu mokal lañu wara doon ñoo ñoo kon loolu résultat la ci serigne bi waxone dañ ñi nañ jang bindu tam ay kamil ñetti at yi 2012 13 14 bi ñetti at yoyu nga xamne promotion yi genn ñoy bind kamil ñi moko dañuy ñëwaat jang ñetti at waye ki genn nga xamne jeexal na ci daara ji mom moy bind kamil dem kon am nañ ci ñeen fukki kamil ak juroom yo nga xamne bind nañ ko fi ci ñetti at yi tay soxna jaara ñoko bind dinañ la ci war sax benn bu nga xamne ki ko bind mom bind ko na ñetti kamil kon lool tam resultat la yo xamne wër la la ci dess tam moy amna ñu mokal ñoo ñu mokal ñoo ñuma wax ñu wacc xaw nañ leena dab te xeyna suñu natu kay suñu jangine mo wir wir gu nga xamne ni dina ne sax nit ki mokul ta fek mokal na kon ñi ci wacc nga xamne alquran min albahr ila nasi dañ koy jang ne yow mi ko mokal ñoo ñu tam takku nañ fi lool la ci dess moy ñi fi jota jaar ñepp kenn ku nekk am nga ci alquran lu nga xamne yow ba nga demé ci sa wajur ba sa at jeexé ci daara ji nga dem ñun la dañ ko xébon sax waye kenn ku ci nekk fa nga nekk ñu lay sét dañ la fa naw ci lolé ku su ñew nga yobbu noné ta fek xéna sa xel mon toll won la daaji ëpp bu gon na nga am lu ëpp loola kon lool tam résultat la ko xané fa nga joggé ba nga fa joggé dem fenen fa nga xané fa nga dëkk xéna ci daara ji gis nañ ni ki kat bokku tak ñi fi nekkon yamut ak ñom ci ñangin ci lepp ci yar ci comportement ci lepp lo tam resultat la bo xane sax mom moy bi ëpp solo señ bi gënon ko bëgg ndax jang alcorane ah duna ñepp rek war nañ ko def sax ñepp war nañ ko def waye mokal gi la bëgg wax duna ñepp war nañu mokal alcorane jang gi mën ta ñak moy li nga xamne mom fadul kifaya la kene war na ko jang ba xam sa diine xam noy jamo sa borom donc mbolam ñi fi jaar ci 450 yoyu ku ci mokalu tam mel nga no xamne ba nga deme ci say wajur sédel nañ ñu ne kat ki kat bi mu ñëwé kat amna ñu mel ñu xamne ñam fi

0: kon ñun bu ñu bokkee ci njabootu sëriñ bi suñ jitte jëpp mooy war a sax ci ndigal kon lu ñu sëriñ bi digal lu mu mën a doon rek yëg-yëg ak bëgg ku cofeel lañ cee doxe rawatina nag bu ñu amee tawfeex yi mu doon lii nga xamee ne dañ ci sant bu baax a baax ndax sëriñ bi ci la nekkoon ci la nekkul woon kon bu ñu amee tawfeex suñuy kilifa di ñu ci liggéeyloo moom dañ koy dañ koy sant yàlla gërëmee kuy sëriñ bi dolli ci sant yi bu baax suñuy kilifa di ci gën a dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci cofeel te fas yéene cee it jéem suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuutoo noonu waaye danañ ci jéem ba fa sunu kàttan man ñu gën a yokkaat sunu góora bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg bi ñu ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri bëri bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu mu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee loolu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon bu ñu leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbali ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jóge na si daari Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu gën a jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo tee day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarub lislaam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Modou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram mu soxna jaaram yi nga xam ne leen duppee daara ji tuddaleen ko mooy di sol mu yiw di wax wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yu dolli njariñ du mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon te dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoo xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana andi jafe-jafe lool ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek mu woo xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom boo tee jàng génn ci mu tàmbulee di andi ay jafe-jafe su tàmbulee andi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo andil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu boo ngi fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla daneen la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jék rek jokk sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëli ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee dañ leen ko dénk beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon mooy nekk luñ mëna jariño rek yéré dal lek waaw melni buñ soxla chocolat buñ soxla e beur han buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xef xef yu ndaw nawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc mel li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd réseau de ay sips ki ay radek xeyna baxna way nak mu tooti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañ yone seen doom ko defé ñi ñuy muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé itam buñ ko gisé sonal seen wajur wala wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñuy dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelewul serigne bi ci li leen serigne bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñewé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na acc ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol baxam julina timis wala julina gay do xam baxam jog na fajar wala deet légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp lu mbeug nga defal koko diko bayyi muy sétane télévision diko bayyi muy sétane film yu murta sétane diko bayyi muy gis yu murta gis lolou dana am ay jeexit yu mu def ci mom jeexit ñun gis nañ ko da nga gis xalé bu vacances jeex mu ñew indalé ciol yo xamné jaadul depowul ak barab ba indalé ay téléphone portable indalé ay xéti fowu kay yo xamné ci adina la jëmé té lolou parent d'élève bi mo koy défal domam lolou nak gënalu sëriñ bi waxna ci bataay ci parent d'élève suñ ko mané bayyi mo gën ndax xalé bi nga xamné da fay dañ koy jangal alquran bokut ak xalé bi nga xamné dañ koy jangal xam xamu adina bokul élève yi nga xamné dañuy jang tubab di jang yenen ak yenen yenn film yi sax ñom seen bop wuruñu koy sétat ñom ñoñu jang tubab mais ñom xeyna man nañ leen ko pardonner ndax waye ki nga xamné da fay jang alquran di jang diiné nak mom dafa am lu lo xamné sañ nako am lo xamné sañuko waye bari na ci élève yi ño xamné buñu diké yenen melokan yu bëss yi ñu indalé nga xamné digënté bobu ñun itam dañ ci tambali wat benen liggéey bo xamné fekkon nañu am luñu jëmbaton ci ñom diko suxat waye dañuy fekk nak garab gogou tambali yenn xob yi di dag ye tete pour nga défarat ko ba mu déllu fa mu nekkon nak ay jafé jafé lay indi lolou ñun ñep massé nañ constater lolou ci xalé yi donc 2 mois de vacances yi nga xamné xalé ya ngi koy genn dal ñu ngi ci am ay jafé jafé genn yenn jafé jafé yi ci parent d'élève la ak ni ñi comporté wok seen doom ci waxtu wowo yenn jafé jafé yi yenn parent yi nenañ seen doom indaléwuko fofa bam fay ñew waye fofa la ko jiré lool yit wax deug yalla ay jafé jafé lo xamna ñu ngi ci xol ay safara xamna xeyna señu bo jaxate mi nga xamne moy suñu kilifa ñu ngi ci bokk di waxtaan bi xol lan wo ci mo ci wara mëna doon safara
3: tu wajur ndonga itam ñu xam liñ leen defal lan la suñu leen defaralé seen doom bamu ñew la ca dess ñu agalé ko te teyé lañ ca def wa te bañ leen baye ñu def ay comportement yo xamne bokku tay nga xamne lool lañ baxawon di ko def da xalé fi ñu nekk ni lén lu dul jang xamuñu ko li xew lepp du ci lu ab safane ñoom duñ ko gis donte sax dañ leen ci yé ngir ëlëk buñ dajé ak mom tam xamné li ab safane la dañ leen ci formé nak dañ leen bayé rek ñu melné ay ño xamné duñ ay nit dañ leen di formé ñu xam ñoom kat né li lu bax la li baxul bu fuñu genn gis ko dañ leen ci man xamé la nak lan la waye boné mom faaw ko nga xamné moy kilifa moko mëna jappalé suko baye rek ci bititam lañ ca defal man na wañi kon wajur yi nañu téy goné yi liñ ci def ñukoy ñu lañ koy samal baña xol sax ci seen bop wax da nga né ma gis wajur wo xamné mom soxna jaar bi joggé fi sax mo koy gën comportement dina am lo xamné mom dina ko jomba def té mom mi ngi koy def taxay na def na lola lu bax la wala ba wala wañi dara fekk yow ma amu mam jaar ñu wajal ko bu mel ni wara mel faaw da nga wara sax sax sa comportement man and ak yow soko melni wara mel kon nañ ci jappale bu baax ci côté bobu
4: jere ngeen jëf ñoo ngi leen di sante di leen gëreem ci léral yu am solo yoyu di jëjël ci sante nak ki nga xamanteni ni moy directeur bi di serigne abo jaxate di ci tek soxna mam awa dem di ci tek mbollem personnel bi nga xamanteni ni fekk nañ leen fa and ak ñom liggéey bi ñu yaatal ñu ba lepp lo xamanteni ni rek bëggoon nañ ko xam ñu xamal nañ ko ubbil ñu daara jëp ba luñ ci wara jël ñu jël ko kon ñoñ itam yombal nañ leen suñu liggéey no xamanteni ni ak cyanta ngeerum bu wër laaj nako ñu
5: soxna si ñepp xam ñu naan soxna jaara bigel nga adina urna yaanu jox sey xibam ba

0: lu bëgg daal dañu koy def. Am na ñuy leeti si, am na ñuy fóotal, am na ñuy defal lépp.
1: Waaw, seen wajur yi nag amuñu lenn luñ fi def ci daara ji. Ginnaaw bu ñeenti téeméer yooyu ñu yeesale seen carte membre daal, bu xasee jàll amatul leneen luñ fi def. Mosuñu cee delloo benn wajur boo xam ne bi Mame Diaram dafa tawat ñu bindal ko ordonnance ñu yëg ko wajuram, loolu it desu ko def. Lépp daara jee koy kii. Dañu am na ci sax lu xaw a yéeme, ndax am na ci ay Mame Diar yoo xam ne léeg-léeg dañu jamono yi ñuy dem di noppalu ji ci seen daam ñu nax at mu ne dañu dem ci seen i bokk noppalu ñaari weer muy mois de août ak septembre. Diggante boobu léeg-léeg mu am ci ñu fa dem xaw fa seen yaram xaw a tàng, ñu dem ci dëtoon ñu bindal leen ordonnance, waaye dañuy ngàbb ordonnance ba dellu si ci daara ji ñu jëndal leen ko.
2: Ci tax naa Mame Diar bi nag Mame Diar yi du jàng alxuraan rek lañu fiy def.
3: Français arab naa ko jàng. Maa ngi nekk CE1 CE2.
0: Maa ngi jàng français.
2: Ban classe nga toll ci français?
0: CP.
1: Fii nag dañoo gis ne gannaaw ñun sunuy dong yi sunuy soxna yi fii yi dugg école day fekk mokkal nañ alxuraan ba noppi. Mooy ci wàllu at ñoom ñoo ëppale ñooy dugg fee ñoo leen ëppi at. Ci wàllu ay condition yi ñuy dunde fii macha allah maanaam seen dara manqué wut. Waaw, amuñu nekkuñu di dox ba sonn it wala dara, fi ñu dëkk fi la ñuy jàngee. Des fois ñu lu dul lekk nelaw jàng, amuñu leneen ñuy def. Mboolem lu yàq am jàng itam dañ leen koo tere, duñu yor ay portable, duñu déglu rajo, duñu seetaan télé. Waaw, loolu yooyu yëpp yu nga xam ne day sànq waxtu te mën naa am la muy jëriñ, la muy lor a ko ëpp ci fii ñu toll ñoom ci at dañ leen koy tere. Su ko defee ñoom jàng rek la ñuy def. Loolu nag daf ñoo may ma xalaat ne kon ñun lañee di jàng ci juróom-benni at nga boole ci environnement bi itam, ndax mur bi nga gis ñu nekk fi at mi fukki at laag ñaar fukki yëpp fii lañ koy def. Duñ ko génn, duñ génn sax dem ci dëkk bi jëndi dara dellu si. Moo tax ñu defal leen fi ab boutique boo xam ne bi gone mënta ñàkk jënd ay soxla ay tàngal ak yu demee noonu fi lañ koy jëndee. Waaw, koo xam ne kii nag maanaam amul dem ak dikk, amul dara ci mur bi rek ngay nekk te sa dara manqué wut. Ñu jàpp ne lañee di jàng ci juróom benni at ñoom mën nañ ko def ci ñetti at yokk ca leneen. Moo tax ci ñetti at yooyu nag danañ ko fi defaat ginnaaw buñ mokkalee alquran. Mën nañ may dañ leen may ñu redoubler benn at, maanaam nga xam ne su yàlla defee am at moo xam ne at mi woo mën nga caa dolliwaat benni at muy ñeent. Loolu mooy gën jàbbari. Su ko defee lépp day tolloog juróom-ñeenti at ñu yewi la. Su ko defee nag ci programme bi ñu leen tegalit xeetu franco lañ ko def. Danañ am 12 heures de temps français ci semaine bi, am 12 heures de temps arabe boole ci njàngum diine mi ci arab bi lañ ko boole. Moom itam nga xam ne lépp lu mu war a xam ci ay faratam ci diine dana ko xam.
2: Bu ñu nekkul ca daara ja, ña ngay def leneen? Gune yi sol seen mbubum ndongo ba tey. Fii nag ay ñawkat ñoo ñuy dalal ci seen bërëb.
4: Xale yi dañuy ñaw di peinture, di crochet, di ñaw it loxo ak di ñaw ci machine, di nas ay dàll. Si diw 3 ans rek lañ koy jàngal. Suñu mokkalee 3 ans lañ fi defaat, ñu jàngal leen ko ñu dem ñu dal seen mbicc.
2: Lii ngeen di gis ñoom ñoo ko daggal seen bopp, ñawal ko seen bopp ci ndimbalul ñi leen di tàggat.
3: Lii Taï Man la, maa ko ñëw maa ko dagg ci centre bi. Kii moom Mame Diar Sarr. Mame Diar Sarr. Mame Diar Jaw. Mame Diar Ñam.
2: Mame Diar Ñam.
3: Courant moo coupé na tax tàggul.
2: Mais su ko
3: naa ko
2: xam naa ngeen ñaw
3: fi tout. Waaw, kon ñoo ngi ñëw ci heure bi ba tey.
2: Moo xam ñawukaay ba wala waañ wa, fii nag bala nga fee yegg si faw nga def lu rëy. Sa Diabo.
1: Waaw.
2: Mu mel ni bërëb bi nga doon wax mooy centre de formation bi.
1: Sëriñ bi ci objectif yi mu fixé loon daara ji ci la bokk. Waaw, dafa waxoon ne nañu jàngal alxuraan, nañu xam seen diine, waaye nañu leen jàngal métier. Moo tax amaguñu jànguwaay centre bu mat sëkk bu am yam war a am, boo xam ne day am équipement yam war a am ak formateur yam war a am. Loolu doon sunu jafe-jafe. Waaye ñu ne faw gannaaw sëñ bi tuddoon na ko luñ ci man lum tuttur rek buñ ko xeeb ci wàllu apprentissage bi. Moo tax bi ñëwee te xam ne bëgg nañ cee def dara, ñu ne nañ jël benn salle de classe bi ab salle de classe la rek buñ doon jànge. Alquran ji moom bu ñëwee duñ ci boole dara ba kanam ñu koy wattu. Képp koo fi gis nga xam ne ñu ngi koy jàngal métier moo xam restauration lay def wala couture lay def wala sax mu dugg ci école bi di jàng arabe wala muy jàng français mbaa muy jàng wolof mba yenen mbam jang dinem yoy yep ginaaw buñ mokale alcorane lañ koy def waye ñi mokale gut alcorane mom alcorane rek lañ leen di jangal
2: ci ndimbalul soxma si leen di tagat gune yi defar nañ sen kek lepp lu ci dem xam nañ ko bu baaxa baax
5: man restauration lay jangale ma yor walum cuisine bi kon xalé yi ça fait 3 ans pratiquement may def ak ñom cuisine ñu ci sen 3e année ni tay de mom ay cake lañ doon defar defar nañ ci suba bañu xeye defar nañ ay confit légumes lu ñuy wax confit légumes wa parce que dañuy yëngu aussi ci produits locaux yi ñi ñu am fi dañuy xol ñu koy conserver lolu aussi dañ ci tagat xalé yi ba nga xamne buñu génné dañ mëna conserver produits yi ñi am
6: ay jëf sëriñ bi lay ko soko lañ ya paré nga arrêté da ci def levure so ci jëfé levure paré da séparé da jël sucre ak beurre bolé ko jaxé ko soko jaxé yëngal ko ba mu wéx nga da di ci def li nen so defé nan yëngal ko paré da di ci def li jël farine bi sot ko ci bi di ko yëngal
2: duggal ci four bi lek lek ñu génné xol bu ñoré ñu jall ci lenen
7: manja sen sen ñal
8: wa war na ñu ndax dañ ko dugalé yagal
9: buñ tolli buñ paré dañu dem jox ko ñu jël
7: wala da nga wa dañu ko exposé
9: wa lañ ko exposé
2: fi nak ci daara yi mam jaara buso gune yi lañ leen di jangal xam nañ ko bu baax mo ne day seeni at da naka newna ñu bayé ko fune ci Sénégal xamanté bu rafet juddu lu upp ci seenu ndaw fi lañu koy défé xarito juddu sopanté itam gune yi di jang waye itam di ami mbeubat
10: gini ci daara yi bëgg na dama dana bëgg di continuer sama jang dama continuer sama jang français ak arabe bambat bëgg na yor sama daara bëgg na jël métier docteur
11: bëgg na yàlla mooy mam jaar bu mu ñëw ci daara ji di fi jàng
12: dama bëgg ñëw jàngale alquran ci daara ji
2: lata ñuy àgg ci seen gént mu xam ñawkat jàngalekat wala sax médecin ñu ne jamono ji ña nga bàyyi seen xel ci njàng mi njàng mi di aw sas wu ñu leen sas ci seen daaray turandoo fii ci antaxna mam jaara bëccëg gune suy jeex reetaan bu jóge ci xol lay àndal
13: kon nag dañuy dil si nag kon ci li nga xamante ni moo ñu tax a jóg muy leeral leen bu baax daaray mam jaare ji nga xamante ni ay turandoy mam jaara rek fi nekk loolu nag dana leen indil kon ci yaatal li nga xamante ni moom mooy doxinu daara ji lépp li ko sos ci 2005 ak ni nga xamante ni la ñu fay jëlee gone yi ni ñu leen di taxawoo seen dund seenug col seenug cet seenug lekk ak seenug naan rawatina nag jàngale mi nga xamante ni moo tax sëñ bi samp daara ji njàngalin wi ak taxawin wi yépp danañ leen ko indil ci ak yaatal danañ leen ilil itam yar bi ndax li nga xamante ni mooy ni sëñ bi waxoon rek ku ñu mos a jox doomam mu ne nañ ko yar te jàngal ko kon ñaar yooyu ñooy ànd muy yar ak jàng loolu kon danañ leen ko indil kon ci yaatal kon nag ñu dugg ak yéen ci li nga xamante ni mooy daaray mam jaara buso fii ci poroxaan
14: alhamdulilah yaa ngi sëriñ Moustapha moom na yàlla dolli tawfiq jooju do may ko xaas ba mu jëkk woote loolu daaray mam jaara woote ñëpp képp ku di taalibe te moom ko bokk moom ba mu ko defee alhamdulilah rabbil aalamina ni nga ko waxee ñoom waxuma la sax ñu wuyu sëriñ Moustapha waaye dañ ko gàttandu la mu doon dama jugoon taxaw taxawaay boobee di yéeneem di pëstéefam di yitteem dig doomam bam ko yëkëté ñom dañ ko gatando
15: na tablé wuñu né Serigne Moustapha mom la yalla dogal mo tok ab jotaayam mom da def yittem dootu mëna doon luul yëggalé la gëpp Serigne Bassirou ak lepp lu mu xamone mu ngi ci doon yëngu wala nebeta ma won mu nekk ci lolu mamit mu amu xër lol ci liggéey liggéeyal Serigne bi liggéeyal Serigne Bassirou ci lim ko doon liggéeylo mu xalaat né nak lola walu bu mu ko dakk rek walu bu mu dakk ngeerumul Serigne bi ngeerumul Serigne Bassirou rek man nako fa jot waye xena dakk ko nak ci li nga xamné mo doonon bëgguk soxna ci fepp yaakar waye mo ci gëna yaakaru té mu xamné soxna ci dal ak bëggam liñ ci gëna ragné moy alquran diko jang ak diko jangalé mu daali jappané nak kon ku koy liggéeyal té liggéeyal ko ci alquran xeyna dak nga ko fofu ko fa ko gënal mu jappané itam bokko na ci aada ko tuddé nit ñaaré bu maggé dang ko koy jox ngir bëgg mu yaral loxo defal la ci mom jikko yam ci mom ndax ñaaré ka ngay tuddé sa doom da fekk ngay yem ko xéme am ay jikko moy tax nga ko tuddé ba defé maggé dang ko koy bëgg jox ngir mu yaral loxo defal la ci mom ay jikko mu xamné kon soxna ci aw fanam guddul waye bu guddon ci jangal qur'an ak jangale ko ci la koy jéxal kon ku ko ca nekkal melni ne yang koy guddale lu fanam ndax yang koy nekkal ci nga xamne bu fi nekkon ci ko soof ci lay ne gënaaw ci lay ne te xeyna itam booba kon li lay ëpp ci ñamuy jangal ay turandom lañuy doon motax kon mu tan ne nañ fi ne def daare alquran jo xamne ji turandoy maam jaar yi nga xamne bu doon dund moy tok di len jangal mu wootu ñu wootu soxna ci ci liggey bobu lolu nak kon moy sawu ci liggey bi wa su ko defé ñu wax ne señ bi ngi ko sos 2005 ko tambalé itam xalé ñu Serigne Mokhtar Diop mom la fi ñëkk tek ngir mu jité ko mo and ak soxna mama wa dem ngir mu jappalé ko ci yoré walu enseignement bi
16: direction des études nga xamné man mi ma nekk ci bokk ba am ci tam ñu xamné ñom la ko sékkal ñima ci jappalé mu nek ñaari surveillant kenn ki moy taxaw di saytu di xol li nga xamne mo jëm ci njangale mi ak njangaleen mi ak itam doxuk jangale kat yi ak di len fuglu ci seen taxaway ak seen formation ki ci dess mom itam mo jëm moy def moy surveillant li jëm ci walu yarbe comportement yi ak doxal yi nga xamne dana deppok dara sutu dara yi soxna jaar bu so kenn ki tuddu Serigne Mohamed Serigne Afegna mom Serigne Mohamed Mamoun Niang ki ci dess di Serigne Abdoulaye Diakhom ba mi nga xamne gën nañ ko xam ci fulku bi nga xamne mo koy jang ci wéru koor yi mo ñi ma koy andal diko jang ci biir direction bi tam ci la jangale kat di dugg
15: la nga xamne mom la waxon ci jamono itam ne moy djiblu wayam ci barab bi moy ñu di fi jangal maam daari alquran ñu di ko wattu waye ñu di leen fi xamale seen diine waye ñu di leen xamal di leen xamal lo xamne xarala go xamne gep xarala gu jigen wara xam gu do ma go amal ndariñ do ma adama sax waye rawati na jigen ba la nga fi sibi buñu fi joge buñu gisee ngor gu len yor fali lay alhamdu waye buñ ko gisuti fek ñu am yobbal bu len may ñu mëna yor seen bop te duñu tumuranké lolu kon moy nga xamné ni lañ wax ni mom la ko señ bi waxé won lolu nak kon mo da doon mo taxon mu daldi xalaat ne kon xam le diiné mom la te jitu moy alquran ñu daldi sos daara ji daal di fi indi ay jàngale kat alquran sosit barab boo xam ne bi fa la ñuy jàngee xeeti métier yoo xam ne dañ leen amal njëriñ ëllëg centre de formation boo xam ne moom it sosal na ko fi tey jamono. Jàngalekat yi itam mu daal di cay def fa mu toll rek ak fa man mënam toll am ci itam ci jamono ñi fi nekkoon nguur gi fi nekkoon itam dugal ci seen loxo jàppale ko ci ak mbokkum taalibe mbokki taalibe yëpp ko ci yàlla xiir ci nga def ci sa bëgg cee def sa liggéey itam boo ko joxee mu defal la ko ci. Ba tax na barab bi ñu jàkkaarloon ni sunu ginnaaw ci jamono nguur gi fi nekkoon jamono yi ñu xalaatee dara moderne yi te xam ne mënuñu tudd loo xam ne ci rub daara la te cëraluñ ci fii ci la ko njiit li fi nekkoon xalaatoon jox ko ci sëriñ bi mu di cëram jël naay classe bokkut ak li nga xam ne moom la fi sëriñ bi defoon. Jàngalekat yi itam am nañ ci ak cër boo xam ne bi ñoom ñoo koy nañ ko ci jàppale lañ leen di war a neexale ñu di ko joxe waaye am ci ab xaaj boo xam ne bi itam sëñ bee leen di neexalal boppam neexal yi ñu war a jot.
16: Jàngalekat yooyu nag ñu ngi war toll ci ñaar fukk ak ñaar ay góor ak ay jigéen. Jigéen ñi xëy na ñoo gën a bare góor ñi waaye ay góor la ak ay jigéen kon direction des études kon noonu la tëddee. Sëriñ bi comme ni nga ma ko laajee nii nee nan la ñuy def ba xale bi mën a dugg ci daara ji xam ngeen ne comme ni ko sëriñ Abou Madiana waxee sànq daara ji sëriñ Mouhamadou Moustapha moom sëriñ Basirou dafa ci yéene woon ngir daayira yi muy àndal di liggéeyal Soxna Diarra kenn ku nekk man fii indi am Mam Diarra moo xam dafay jàngee yaroo fi ñu forme ko fi bu jógee dem ca daayira bi dafa jàngalewaat lim jàng fii di leen forme di leen jàng seen alxuraan ak seen mbirum diine kon loolu mooy li nga xam ne moo sabab ñu indi fi Soxna Diarra yi ak li ci sëriñ Abo wax lépp ci la xam ne ci ay formation la yoo xam ne ànd naa ngi jàngoom xale yi ci daara ji moo tax li nga xam ne mooy jël bi ci daara ji Mam Diarra mi nga xam ne dafa am juróom-benni at wala mu am juróom-ñaari at te fekk tudd na Mam Diarra kooku mooy mën a ñëw ci daara ji. Fan lay jaar ba ñëw ci daara ji mooy képp ku nga xam ne dañ laa tudd Soxna Diarra nga am juróomi at wala juróom-benni at wala nga am juróom-ñaari at ñoom ñëpp dañuy inscrire ci daara ji. Bu ñu inscrire ba noppi nag ñu xool lim bi nga xam ne moom la daara ji attan ci at mi nga xam ne moom lañ dugg ñu seet ca Mam Diarra yooyee ña ca mën a ñëw ci at moom ñu ñëw ci yoon boo xam ne.

0: ndax ci yoonte yalla Muhammad ali sallallahu alayhi wasallam bi mu waxe yi tax jigeena tabbi aljana daf ca limale lolu ndax daf ne bu fekke jigen julli ne julli juromam wor weru koram wax top jeukeram dal ne wattu bopam moy al-afaf moy fegu
1: baat bobu bo demé ci alquran soxna menen maryama mo xamene moy ummu sayyiduna isa alayhi salam même jikko joju lako alquran jox walati ahsanat farjaha fanafakhna fihi min ruhina wasadqat kalimat rabbiha wa kitabihi wa kana min al-khantin masalan yonenti yalla wala nitu yalla siddiqa ki ragalon yalla ki yoron jikko ju bax gem sel waye ahsanat farjaha dafa teyewon bopam
0: lol nak yalla digal lol nako julit ni ni wa qul lil mu'minati yahfazna furujuhunna wa qul lil mu'minati yahdhudna min absarihinna wa yahfazna furujuhunna lolou momi di jikko bu bax bo xamne ni wares nako roy ci mom mu del lo xamne mom soxna ci mi ngi nekkon dayina dayina moy ku diine wu ko xamne manam li teunku ci diine di top ndigal yalla di moytu ak terem
1: ko mon diine la du wax jo xamé né da ko wax rek wax sanni waye da ko dafa indi lu koy firndel ci bir waji ndax li woné diine moy ñu gis la li diine diglé nga nek ci waxtu né diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak sa borom diine lan lay jariñ moy défar sa digënté ak minde fi diine lan lay jariñ moy défar la yow ci sa jëmi bop boy xol nak soxna si seigne basirou inna ñetti mir yo xamé né bu né ñetti rapport yi am ci yi diiné di défar wala ñetti relation wala rapport yi am digënté nit ak dara yépp soxna si gis nañ ben acte bu mu doon def bo xamé né da koy jëmbal lool bit ñëk moy digëntém ak borom ndax dafa né dañina waye kathiratus salat ku bari woon lu muy jaamu boromam ku bari woon lu muy julli ku bari lu muy nafilé julli lu muy jariñ inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar julli lu muy jariñ moy téla def lu bon moy def ci yow présence divine yalla taxaw ci sa kanam waxtu woné ba fo tollu diko fatali ko
0: jigen ni yalla digale gor muy jaamu yalla ni la ko digale wa sallat khamsaha bako ne ci melokan yi nga xamne bi muy lim ma halina ko wa samat sawmaha bako ne ci melokan yi nga xamne tudalena ko kon niko serigne bassiou melale rek da melni dafa jël hadith bobu rek harfan bi harfin indi lepp uqnuti rabbiki wasjudi warkahi ma'a rakihin lolou digal la lo xamne yalla bi mu koy jox maryama yi mbolam jigen ñep dugale na ci bir man del jaamu yalla di julli di ruko di sujjot and ak niko gor ñi defé nga and ak ñom diko def non
1: bu ko defé taxaw gog ngay taxawat da ngay recharger wat l'air ak barke ak xewal ak gem yalla lolou la recharger wat nit batterie do mo adam waray yunus sallam da dan daw ba ci yag mu melne day sonno beug ko ko charger wat ci borom motax mu dan arihna ya bilal yal ay way bilal noddal ndax ñu delu wat ci sun borom ba recharger wat kon kasiratus salat limi defal rek tan halani fasha wal munkar fexe ba rabbalala jokalala ak sa borom ba nga am ak mom rapport bu rafet rapport bu intime rapport bu neex bu ko defé sa borom gënal la lepp lu dul mom sa borom dakal la lepp bu la sa borom dakalé lepp nak la ko nakari do la ci gis mukk motax inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar waye ku bari gon lu mi wor la
2: sawamala won mom mam jaara qawamala won itam kudan ab wor kat lawon bu reere waye taxaw kat guddi lawon itam bu reere bar lawon itam ku bax lawon waye sahiya lawon itam nak ku tabe lawon ni nga xamne non la nek won itam zahida donon ku deddu aduna waye donon itam sabira donon itam fadil ku muñ lawon waye tam ku bax lawon ku am gënel
3: doomi soxna la jo xamne ji mom dañ ko yar ci yarub doomi soxna nak buñ ko waxe moy dimu jo xamne ji dañ ko jangal alquran

0: jàngal ko xam-xam yar ko ca loola it yar ko ca njàng moom ba nga xam ne aw ay xalaatam ak gisinam ak dégginam ak doxalinam ak jëflanteem ak nit ñi ak digganteem ak boromam dara duutu ci mën a génn alquran ak sunna.
1: Al-laylu qa'imatun wal yawmu sa'imatun turaxibu rabba idlalan wa afkara. Dafa ne moom day guddi da ko daa taxaw di jaamu yàlla, bëccëg itam naka noonu day woor, ku mënoon a woor la.
2: Inni nazartu rahmani sawman, saw mu mooy téye sa bopp, mën a maitrise, jàngale nooy maitriser sa bopp, nooy fexe ba sa bopp aada aduwika nafsuka lati bayna janbayka, ki sa noon bi gën a rëy du say noon yee yori nga nay ñëw di la attaqué, waaye mooy sa bakkan bi nekk ci sa diggante ñaari ci sa diggante ñaari côté yi, sa xol bii sa bakkan bi ci nekk nga ne moo lay poussé ci nga def lu bon, li fee notoo ko ba yilif ko ba maitriser ko ba teg ko ci li neex yàlla, yow doonatoo góor. Laysa sujaaul lazi yahmi fawarisahu yowma tiaani idama alxarbu tashtacilu lakin man gadda tarfan aw thana qadaman an ilmaasi fadhaka farisul batal. Noonu lañ ko waxon, jàmbar dëgg du ko gagné ci xare ba, waaye jàmbar dëgg mooy ki vaincre sa bakkan, ku not sa bakkan ba teg ko ci li mu bëgg te woor loolu rek la lay jariñ.
3: Moo tax bi Seydina Mohamed waxee critères yi nga xam ne moom la ñuy taamu ci jigéen pour takk ko, daf ko def ñeent. Mu wax ne tun kaxul mar atul li arbain, ne li jamaaliha dégg nga wali maaliha wali xasabiha, dañ ko tànn ngir ab taar, dañ ko tànn ngir alal, dañ ko tànn ngir ab judd. Daan ne waaye nag fasu war bi zaati diine, maanaam nag ka am diine booy tànn tànnal ko tari bari daaka boo ko deful parte nga. Kon diine jooju ku am diine loolu lu ñu taamu ci jigéen la doon loo xam ne itam ci melokaan yi soxna jaara la bokk, moo tax buñ ko roy war es ko caa boole ci li ñuy roy ci moom.
2: Moo waxaat beneen tomb bu am solo muy kasiratu salaati wa sawmi wa sadaqati, muy ku bari woon lu muy saraxe la di dimbali mindeef yi.
4: Tabam googu nee nañ daan li mu yor lépp daf ko daan dundale ba du dese dara.
1: Képp koo xam ne sàkku na aajo ci lu soxna jaara moom de, nga xam ne aajo jooju moom may na soxna si may na ko ko, maanaam lépp lu mosa moom boppam daal nee na ku ko soxla rek yaag fa bàyyi daal.
2: Sadaqa bi mooy jariñ mindeef yi, saraxe li muy jariñ mooy jariñ mindeef yi. Kon rapport diine defar na sa diggante sa borom ci julli, diine defar na sa diggante sa bopp ci woor, waaye diine defar na sa diggante sa bopp ci saraxe ci jimbali mindeef yi. loolu dong la soxna si nag képp ku jàng histoire, képp ku jàng li ñu dégg gars yu baax yi wax ci moom mooy alalam daw ko fekke, lu mu am ci nit ñi la ko def. Ba am na kenn ci taalibe yi nga xamee ne da doon jàngee ci sëñ Mor Antassali muy sëñ Samba Mariam, xaside gam ko defal di ko martial ba mu fi jugee, lam ca tudd bokk na ci ku bari woon lu muy dimbale dong yi la.
1: In maaraha jaion aw zaaraha ramayun saara bi maa xindaha sabxaana rayyaana. Daa di wax ne bu fekkee ne nit ki dafa xiif ñëw ci soxna jaara de, wala mu mar ñëw ci soxna jaara, na xam ne buy dellu dana lekk ba suur, dana naan ba mandi.
2: Ndey daara ju baax a ngi ku daan saraxe, ku daan dimbale dong daara yi nekk ci kër gi. Jikko bii rek mooy wa bima razaqnahum yunfiquun, wa bima razaqnahum yunfiquun. Ndax booy demee ci alquran dafa ne alif lam mim dhalika alkitab la raiba fihi hudan lil muttaqin alladhina yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata ji tek iman iqamatu as-salata ji tek wa mimma razaqnahum yunfiqun mom ci dopp mooy gannaaw boo defee si diggante sa borom yu'minuna bil ghaybi wa yuqimuna as-salata la ci def wa mimma razaqnahum yunfiqun mooy li la yàlla xéewale ci mbind ci alal nga def ko ci nit ñi mooy buntu yàlla bi gën a gaaw.
1: Dañ daa wax sax naan waxtu sedd ak waxtu tàngoor lu ci soxna jaar gën a mën a faj aajo ci ñi ko yittewoo. Ndax lu tax mu ne tontil kibaara taaman hakasa xataban waxta chita mundu ayaamil brodaati. Daa di wax ne moom day jox mag ñi ay ñam yu neex, naka noonu da leen di may ay matt muñ jaaroo ngir di fattal sedd bi. Bu dee waxtu tàngoor itam da len may ay ay nox yu sedd di len may dal yu bax yo xamne day depo ak jamono tangor bu day waxtu sedd dal lañ aaje wat len ci dimbulé bu day waxtu tangor lañ aaje wat len ci dimbulé té diko def lepp ngir yalla
5: dongay min ko lol ngir joxe ñamum daan jox den rotal dongay di nan tayit lu am solo ngok muy joxe ñam gëna señ ci ba neena wa luqmatan tasuddu tasaddu biha batna al jaahi افضل من بناء الف جامع بن تيب بوي جخ كو خيف مو ليك مو گن تابخ جوني جمعه تا يونت بي نينا من بنى لله مسجدا بنى الله خطرا في جنته بو تابخ لا يالا جمعه في رك جاك في رك سن بروم تابخ لا ابالي تي اجانا بن تيب نك بوي جخ نيام نك كون داي ملني كون سن بروم جخ نالا لو گن جوني كير تي بير اجانا سيرن توبا waxon na cheikh rafal ne ko kay ma tekal la yoon wu gaaw ci agalen ke ci yalla te beuriwul ragal lo khatul munako lan lan la munako ngay joxe ñam te bul ci wut xajj ak sen
6: balam faraxan te kalala jigen ni bu so bali qawna khara amelni yalla giyali de tudde sen domi de tudde bamba bay jamme ken haram na ngir mom rek hatan yenn yaw yaade bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu nu doxnu ay gaay yaw yaade bu so bali ñako cangay naka nga ñew sangu ñu joxnu ay gaay ya tax jigen ñi lemaso ay malfa nuy soli hausa fu nu soom nu jël fa
3: saraxé bobu mo wax itam bi mi lim melokani julit ñi nga xamne lu mu tuddal goor tuddal ko jigen wal muslim wal mutasaddiqina waxale ko mutasaddiqat kon yoyep day yo xamne niñu ko tammo ci gor ni lañ ko tammo ci jigen bako ne ci melokan yi nga xamne lim nako muy daf ne dafa daan taxaw ci liko war ci digeentem ak boromam ba nopi nak taxawit ci liko war ci digeentem ak borom keureum
5: tay lolou dafa am solo top sa ndigalu borom keur dafa am solo nax yent bi sallahu ta'ala alayhi wa sallam neena jigen bu sere ne amul ben burdul yalla julli juroom wor wera kor bu amé asaka lu mat nisab mu genn ci asaka bu mané dem mak mu dem mak ta top jëkërem kon dana dugg aljana
3: yunus bi sallallahu alayhi wasallam neena ayyuma imra'atin matat wa zawjaha 'anha radin dakhalat aljannata kep ko xamné ci jigen ñi do faatu yu balé ngeerumul borom kërëm koku aljana moy don kërëm
2: li señu basir wax moy wax rek hadith bi may wax rek le résumé wat moy nit ki jigen gi bu cédé né yalla benn buram amul kulul mom taxawé jullém taxawé koram top borom kërëm def na liko war yalla né yalla garantel nako aljana
6: jaarama mam jaara ko am jaarama ya ko waral sa doomar ay karama jaarama mam jaara ko am maqama ya ko baral keruk bisub qiyama jaarama mam jaara ko am ay qarbaakh ya ko baral sa dooma fiñal ak baakh jaarama mam jaara ku fi fasajo ya ko baral sa dooma fasunaajo jaarama mam jaara ko am hidaya ya ko baral sa dooma hamilaya jaarama mam jaara ko am tay junne ya ko baral sa dooma jommal jinne jaarama mam jaara sar fu jimi joxna la jikko yu rafet yu yeme jubal nga japp yow tay julli tay jang tay joxe ba leer yi jolli
4: nonu ko way kat yi don waxe mom dagna muti'atin rabbaha wa sayha sayyida non nim topon na yalla borom way topon na serigne mbacke moran selima xamne mom modon kilifa ardatu af'aluha lillahi idmana jef yu bax yi nga xamne mam jaar da ko saxalon te yalla tax jeuf la yo xamne yu geureum lo won seigne mbacke morom sey lon ndax mom mam jaar walam tuhin abad walam tuhin ahadan walam tashin amada ma se doyal ken waye ma se ñaawal itam dirub jamam walam tubin abadan ma se fay itam kok nak kon man abaha mana moy ko ko sikkel wax nga lu wute li wer
0: waxuma sax jigen ñi roy ko way goor ñu bari roy ko ndax l'islam mom jikko moy alcorane te alcorane julit bu goor bi ak julit bu jigen bi ñoko bok jeffine bu ko defé mom ni en tant que jigen negu seem li la moy digeunte mak suñu borom li nga xane mo aji ci ibadat muy jaamu yalla te lolu waru gar la ci julit bu nek digeunte mak boromam ndax ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun koku digeunte fardu ayn la kenn ku nek mana sa digeunte ak sa borom la da la war dang ko wara def dafa bokul nak ak negu sey ndax koku laaj na itam jikko ya nga daan gis ci alquran ak ci sunna yoy dafa laaj nga dund ko bu wer waaw laaj na wayef laaj na toroxlu laaj na deggin wo xamni doto am khalat sa khalatu bop sa khalatu borom keur moy taxaw laaj na mana nga jox ko sa lepp ngir yalla waaw loli non la mam jaar doon dundé ak mam morant sali
5: da nga deg ñuy nertali sakkar wo ko borom kërëm téyelo won di mamour ansali tamu téyé ko xéni wa saqé wax nañ ginnaw julé géla xéni wa saqé mamour ansali dugg ci biir faté ko mu téyé saqé ba bañ xey suba ba mamour ansali di julli fajar la ko gis dégg nga timit ni ñi wax naan masna xar galam def ko matta togal ci laax borom kërëm ak yeneen yu bari bari yo xamni day wone fonku gum fonkon borom kërëm def kim ko defon sang akit topoto gim ko don topoto nga xamne kilifa la ko defon ab sang la ko defon
3: lolou di la wax ne kon res nako roy ci soxna jaara ndax ku nek deg na liñuy netali ci sakero ko soxna serigne mamour teyelon ak nam ci defé yoy yep yo xamne buñ ko ci defé reference donte meunuñu ag ci fam agon tam waye kako def reference dana don royu kay ci biir jigeen ñamu nek lolu di lu am solo mu del waxat ne kanat rabbi al awlada wala awladaha ala al muruati wa taharati mune mom soxna jaara ndax daana yar ay domam ci mbañum rus ak lab ak bax jikoy bax yef lolu ku ne xamne ni jigen ni wax education de base mom moko yore ndax moy ki nga xamne moy ñeuk amé xalé bi ñi dogu dug aduna limuy xam mokoy xamal ci ndawam koku kon laaj na mu nganna yo lo xamne mom lay jox xalé bi bala dem ci daara ja
2: yeen minde fi ya ayyuhal ladina amanu yeen ñi gem qu anfusakum fegal leen seen bop wa ahlikum ak seenu njabot naran sawara sawara so xamne wuquduha an-nas wal hijara ñakoy lak ñakoy tal elek moy minde fi ak doje kon lañ ci lañ ci manaw musul elek sawara soso nak moy yar leen
3: motax kon jigen yi war nañu roy soxna jaara ci lool luñu occuper ci seen liggey ak seen activité war nañu fexé ba am ay waxtu yo xamne dañ koy tok ak seen dom di leen yar di leen xamal liñ leen wara xamal lool nak buñu ko waxe gis nga xawna jaara mu wax ne daf leen daan netali hikayat salihin di leen wax naan min ta'bi salihin qiyam al-layl fi leen wax naan mag ñi bax ñi ni lañ meloon nangam ak nang suñ nangam ni la daan def daan ni ñoom liñ daan nafila guddi
5: wa kaseeran ma tahki alayhim hikayat salihin dañ daan netli gaayu baxé fañ jaaroon mu di len netli lu waroon dil sa tay la nak da xamelne na magi daan yare sa dom bu timis jotey jëm ge ñu dajalo ñom de netli jaar gaayu baxé di len lebe lepp yo xamne ay ndjarign da ci am
3: lolu liñ ciy jàngé moy xalé bi dang koy xamal dembam dembi mamam xamal ko manam ciosanam xamal ko lam am ci ay royukaay maam yo xamne wour leen fi jegi di royu ñoña ndax gis nga biko señ biko soxna ci de netali di leen ko netali gis nga señ bu mag bi ne ko señ bëss wax ne ci saasa mom da fa ye da tambali bu guddé mu dem ci jullikaay bi taxaw di nafila te bobu la lagul alquran waye deg soxna jaara di wax ne mag ñi dañ daan ñu bax ñi dañ daan nafila lool la daal di jël mom itam daal di koy def ab rayukaayam ba daal di koy tàmbali nga daal di gis ne kon gone bu accès ci kër gi bu juddoo ba xàmmee li mu gis rek moom lay daal di def rayukaay ba tax na kon jigéen ñëpp war nañu fexe di kii seen xale yi leen jàngal soo amul temps wu man leen a jàngal itam am na ay yeneen yoo xam ne lu mel ni ay am na ay théâtre yoo xam ne day jàngale jaari-jaari yonte bi salaalaahu salaam yooyu yëpp xale yi dañ ci interessé wu nga di leen ko tegal ak waxtaan yi yoo xam ne day tolloog seen niveau yooyu yëpp fi ne jaadu woon na ñu di ko amal nga xam ne dañuy xool fa xale ba toll rek ñu di ko fa jàngale maanaam mag ñi ak jikko yu baax ba nga xam ne maanaam dana ci interessé wu.
2: Innocence xale ci innocence lañ koy yare ci sell ah ñett yi yu am importance la rawatina ci jëmmalu ji nga xam ne dañoo envahir ci sun biir kër yi di ñu yàq ay télé ñoo fi ñëw di fi indi programme kenn tëriwul télé télé xalaal la al aslu fi al asiyaa al ibaaha waaye nañ fexe ba ñett yi lépp luñ ñuy indi sun kër yi nañ ci bàyyi xel yi na dëppoog sunuy valeur traditionnelle na dëppoog sunuy valeur religieuse waaye na dëppoog innocence ak sell ak pureté bu xale loolu buñ ko fexoon ba programme yi am ci télé yi ñu respecté ko rek kon télé bu boobaa day doon ab jumtukaay bu ñuy mën a yare suñu doom yi.
3: Ndax nii ma ko doon nettalee man ngaa wut cassette tekk mu di ko mu di leen ko nettali ci anam yu bare bare yoo xam ne yi xew ci jamono ji léegi nga di nga xam ne da nga cee jaare yow leen ca xamal seen dimbi maam ak seen cosaan ak li nga xam ne moom ñoom la ñu war a def ay royu kaay.
5: Dafa mel ne malheureusement tey télévision bi ak série yi nga xam ne ma nga jógee dëkk yu kenn xamul yooyu ñoo ko remplacé loolu moo waral yàqatu bari ci jamono ji loolu moo waral société sénégalais gisatuñ seen bopp ndax culture ñeneen la ñeen di jox.
2: Nee na waaye non seulement yarkat la waaye dafa nekkoon pédagogue ku xamoon yoon wi ñu war a yare xale. ndax wa kaanat taxki alayhim hikayatu saalihin bu daan yar xale yi day jëfandikoo moyen yi gën a dëppoo ak yar xale muy ay compte ay nettali ay léeb la daan jëfandikoo jël lu baax li mu bëgg wax ci yépp def ko ci léeb bi pour ñu jànge ko waaye du daa gën ay léeb yi fas wa ak nag wa ak bëy wa donte lu baax a baax la waaye moom da daan jël dunduk wali yi fi jaaroon lu baax liñ daan def mu li koy nettali ñoom ngir bëgg a inspiré leen ci ñu jële ci moom njàng moo xamee ne dañ ci royee.
5: Aka neexoon ñu delluwaat ci Soxna Diar daan def daan ci yar ak njabootam mooy di leen nettali jikkoy gaay waaye aka neexoon tey ku ci yar sa njaboot diggante mi sa gee nga nettali ko kenn ci doomi sañ tubaay nettali ko kenn ci seex sañ tubaay nettali ko kenn ci saxaaba yi jaar-jaaram génn ci ay bind jox leen ko ñu yóbbu la ko.
1: Bari na itam lum leen daa nettali nee na nettali way yiw ñi leen wax ne ah sa sëñ diw de diw sàngam de wax nañ ne lii la daa nii la daa jaamoo yàlla daa julli ñàngami rakka wala daa jàng alxuraan ab kaamil ci bi soley menoon yu menoon da ko daa nettali.
2: Di ko bàyyi xel yusxiiha yi tirkal xikaayaat la wax da daan déglu bu baax attentivement di li ñuy wax waaye wa yahfaduha da ko daan mokkal nee na sax non seulement mokkal waaye daan jéem liñ ciy wax moom mu koy dund nee na li koy firndeel nee na bis dañ koo nettali ne min dahbi saalihin qiyaamu layli
5: dafa ma sa wax sañ ci baa ne ko daal gars yu baax daal seen jikkoo moo daan dañ daan taxawe guddi lim ci blu mooy naa fi la guddi booba sëriñ tubaa ci zahir du mag noonu sax xamagul lu bari waaye sëñ tubaa cel tàmbale moom bu gudd jotee muy taxaw ba bët set ngir appliqué loolu ko waajuram joxoon
2: fekk qiyaamul layli bu ñu ko waxee mooy ci guddi gi di naafile di julli ngir nammu yàlla bëgg a waxtaan ak yàlla deeyaale ak yàlla yokkaat sa pas-pas ngëm-ngëm moom biñ ko waxee loolu rek comme luñ ko wax ci lu baax da koy def mu jàpp ne taxaw la moo tax mu daan taxawee noonu kon gis nañ pédagogie bi nga xamee ne soxna si moom la daan jëfandikoo pour yar xale bi pour defar ko ba gis nga résultat yi ci jur.
3: Kon yooyu yëpp di wax ne waris na koo jàng ci jigéen war na koy roy ci soxna si xam ne jigen ji nek ci keur kilifa mom itam mo wara gëna comportement bu baax mo wara gëna roy soxna jaara ndax mo gëna jégué hadara ba mo gëna yalla ci lu mel non suñu xolé alcorane limi wax ci wa keur yent bi ya nisa nabi lastunka ahadin minan nisa bokule nak yenn jigen ba taxna kon bu ngeen defé lu baax dañ koy ful ngeen am ci tiyaba ju kawé je nga xamné ñeneen def nañ ko way su ngeen defé safan bay nonu dañ koy ful man yaqul minkun lillahi wa rasuli wa ta'mal salihan nutiha ajraha maratayn wal batukan ya nisa annabi man yati minkun bi fahishatin mubayinatin yudha'af la al'azabu dhafayn kon lolu itam res na koy baye xel
5: wa tuftiru ala al mahruf lepp lo xamne dal du lu bax safan bala soxna jaara yona muftane da ca melone ne ko wor
6: te jikko yi may begalim amolen borom poroxan digeen ñu bon ñaka yoron yarolen dawula jew dawula janne dawula jey do jeyu do jaayo ka jaay ci jey ya soobu yonu jannati neemi kula royul dem jaanama jehimi saragi taxna baragal nga yalla refet refet njorto te xam nga yilla rewo reyo rero andana la dale do romme do rambaaji buso bali xamone nga fayida xamone nga fulla te xamu fi ram fi ne yalla falla gore nga xam nga kerzam karamo xam nga ngeureum yo yaay borom maqama xamo kañaan gore hadiho nambale dawala ke kan toka kitu hale
7: kon mbokk yi képp koo xam ne ni bëgg ngaa sellal sa diggante sa borom ak sa diggante ak sa morom royu kaaya nga soxna jaratullahi maryama buso xam ngeen ne mbokk yi ginnaaw bi nga xamee ne ni soxna jaratullahi maryama buso wàcc na liggéey foofee ca poroxaan ba ka ko yoroon di Mamour Anta Sali delluwaat Kadior xam nga ni diggante bañ fay ñëwaat yàgg na lool war naa toll ci juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp ba Serigne Touba ci boppam feeñal yónnee feeñal barab ba kon loolu rek manees na cee dégge ne sunu borom subhanahu wa taala lépp lu mu bëgg a feeñal rek dina ko feeñal ni mu feeñale barab boobu barab boo xam ne nii dañ koo denc ci biiri armeel lu toog juróom ñaar fukki at wala lu ko ëpp nit jaaraatu fa mu mën a feeñ bañ koy siyaare kon loolu day tegtale ne sunu borom moo bëgg ñu jariñu ci ni mu feeñale woon biiru zamzam muy teenub samsam ngir ñu jariñu ci ni mu feeñale Touba gi nga xam ne nii Serigne Touba wër na ko lu yàgg a yàgg di ko ñaan boromam ba suñu borom feeñal ko lu mel noonu rek moom la feeñale poroxaan
8: li gën a yéwee mooy ci biir armée la nekkoon
9: ci biir armée
8: waaw waaw te itam maanaam am na jamono maanaam xàmmewuñun barab bi waaye nag Serigne Touba moom amoon na ci xam-xam waaw xam xamoon xamoon na ko bu wutul ko ay xàmmiku ndax ñu fi ñëkk ñëw bañ koy seet si léegi na xamal na leen bu ngeen ñëwee maanaam bu ngeen doxee nangam mètre ci tàmbaleen sàngam dox nangam mètre da ngeen gas bu ngeen gasee da ngeen fa fekk nangam nga nga xam da ngeen jox ay màndarga yëpp waaw moom Serigne Touba moo njëkk wane barab bi
0: jëmmi sëñ bi moo fi yable ab bari na nag bari na nag bari na loo xam ne man danaa koy dégg ci ñoo xam ne ñi dañ naan seen xëy na seen ndax histoire moo demee noonu seen maam moo feeñal barab bi wala yu mel noonu waaye ni nga xam ne noo ngi koy wax te diine tax histoire tax mu mel ne sénégalais yëpp ñoo taxaw ci suñu kanam humanité yëpp ñoo taxaw ci suñu kanam wax jooju mooy ne sëñ bi ci boppam moo feeñalaat barab bi.
4: Wax nañ ne bi nga xamee ne ku baax ki soxna Mame Diarra mi ngi fiy jóge boobu mi ngi toll ci fukki at ak ñett jëm fukki at ak ñent waaye Serigne bi xam nga ne yàlla wutal na ko ñëpp ci lépp daal jamono yooyu ñu fi denc Serigne bi soxna si defoon na fi ay xamtu defoon na ci barab bi ay xamtu moom ginnaaw bi ñu fi jógee it wax nañ ne booba barab bi léeg-léeg daa nañ jaawale naan fii laag faa la ndax ci ay armeel la nekkoon wax nañ ne itam fii ci dëkk bi am na góor gu baax gu fi nekkoon buñ daan wax Gagny Touré wax nañ ne daana gis ak leer ci fi tollu barab bi ba demoon na yëgali Serigne bi loolu waaye fële itam dégg naa fi te loolu doon naa ko dégg itam ci njaboot Serigne bi fi mujjoon a nekk
0: mooy bi mu fi yónnee ndaw muy suñ Modou Rokhaya di nijaay ci señ Modou Mamoun Mbake mom bi ko fi señ bi yonne bam ñewé dafa laatte bam laatte koko ne ko ah ñaari bërb yi def mom ño dendo xamna na nak ben la ci waye xawmu bu mu ci doon ah momitam mu delu wat ci señ bi ne ko ah won nañ ma fa ñaari bërb de waye day xamé wuñ xam mu ne ko señ bi ne ko da ngay delu wat bo démé ñaari bërb yi nga tibbu ci soufus barab bu nek ci ñaari barab ye nga tibbu ci ta bañ leena boole indil ma leen bam ñewé def nonu demat ci señ bi señ bi dal di jël ci ben am souf sum jël ne ko bi moy bi meto defar
4: señ bi dama waxon na ni bi yom feñé dutu reew ci ba mukk wax nañ né bimu feñé bimu fi yablé bañ génné ko ba nopi daf ko jox ndigal mu wax cheikh yu mag yi nga xamni ño nekkon ci salu ku melni señ Moussa Paté Dramé ak señ Maba Awa Ndiaye ak desna señ Babacar Diabo ak ñu démé na ñom daf leena digël ñu def fi lu melni ab yeen ak mbar mo xamni ku fi ñew di siyar man fa tok jang fa alquran bo bëgge wacc ab kamil man ko ñoñu tam wax nañ ni loolu dañ ko seddo won ci seen biir ki fete woli bañ jëmmal barab bi ci non ginnaw bi nak le cheikh mohamadou bachir ñew ci ni nga xamne non la ko serigne bi fete lawon salum bi mu ñewé mom itam gëna dundalat barab bi
0: serigne bi ci bop mom amna ay tektal yu mo xamni dafa jotal nako fe def bi soxna ci wacce liggey way dafa ne ci biir xam nga loolu neexuta wax ku ne way jimmi serigne bassir mbake mom bi mu ñewé bi ndigalam joté bop serigne bi jox ko ndigal mu wara ñew fi wax nañ ko tektal yoyé bam ñewé yit amna serigne sañu gaslu wat ba jot tektal ya ci betu bop bi ak tanki ba fekk fa tektal nañ ko waxé won mu defarat ne ni lañ mako waxé won kon lolu mom lu lera la wana jini wajini.

0: ne hôpital yu ndaw ndawane yi ñu am ak ñu doyna hôpital yi gëna magé yam ci raison yi bu mel non lañ soxna fi ndax fo xamni sa at mu jot luma 3 millions de personnes dañ fi dajé yalla nañu def hôpital bu mag kon lool dafa yalla marché yu mag yalla na fi gëna baril forage yi jangukaay yu mag yi ñi fi nek ñi fi dëkk ñi ngi bari bari go xamni gi ta seen doom itam ñi ngi jang ñoo ñu soxla nañ ay jangukaay yu mag yo xamni seen doom dañ fi man tok jégué seen wayjur itam jang ba seenum jang gëna sori ba gëna sori ñu doora gëna mëna dem ak ci yenen dara yu gën
1: ginnaw poroxaan non yi la démé aduna sepp daw jëm ci fa seuti serigne touba yi wut ci fa talibé yi tam wut ci fa kon dëkk la bo xamni ni lepp lo xamni ni yalla na ci ab dëkk warna fa am niki ay hôpital niki ay jangukaay niki yenn infrastructure yi nga xamni ni ab dëkk mënu ko ñak kon mbokk yi poroxaan ngok kon mbokk yi soxna jaara bu sangok kon mbokk yi royo kaya ngok kep ko xamni ni bëgg nga sa aaju faju dëkk bu tedd ba ngok kep ko xamni ni bëgg nga barabu siyaré barabu soxna jaara bu sangok loolu moy li nga xamni ni tata non lañ leen ko andil leen ko jëlé ko poroxaan ak ci soxna su tedd sa tedd wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.

0: kon ñun buñu bokké ci njabatu sëriñ bi suñu nit yépp moy wara sax ci digal kon luñu sëriñ bi digal lu mëna doon rek yëg yëg ak bëgg ku xofel lañ cey dox rawati na nak buñu amé tawfexi mu doon li nga xamé né dañ ci sant bu baaxa baax ndax sëriñ bi ci la nekkon ci la nekkul won nit nak sëriñ bi ci la nekkul won kon buñu amé tawfex suñu kilifa di ñu ci liggéelo mom dañ koy sante yalla gëreme ku sëriñ bi dolli ci sante yi bu baax suñu kilifa di ci gëna dalalit seeni xel di leen xamal ne am nañ ci ciofel te fas yene ci yit jëm suñu kem kàpp donte nag ñoom nañ ko yéene ak nañ ko bëgg mënuñu leen caa wuuto noonu waaye danañ ci jëm ba fa suñu kàttan man ñu gën a yokkaat suñu góor bu fekkee nag loolu mooy yëg-yëg biñ ci am bu fekkee li nga xamee ne moom la ñuy jox waajuru xale yi mooy donte am nañ ci bëgg ku yëg waaye ñu gën koo yokk baax ci jàppale ñu ndax dañuy wax ne defar dafa jafe lool te yàggu yoon yàq yomb te gaaw te lépp liggéeyu seytaane moo ko waral donte gone yi fii la ñuy nekk fukki weer ak ñaar fukki weer yu mat sëkk ñaari weer yi ñu di ko am seen kër li fukki weer yooyu di bëri ñaari weer yi mën na cee yàq loo xam ne duñu xam fu toll moo tax kon niñ ñu jàppalee ci jàpp ndal ñu gone yi bañ mën a ñëw ñu bàyyee ñoo ñoom ñu di ci liggéey nañ ñu dimbalee noonu ba waxtu wuñ dellusiwaatee ci ñoom ñaari weer yi nga xam ne sëriñ bi da koy ngir ñu mën a nammanteeg ak waajur yi mën a xamanteeg bokk yi mën a jàngaale it liggéeyu kër ndax fii ni mu doxee sëriñ bi moom li mu waxoon daanaka lu ñu jàng ak yar defuñu ko fi kon buñ leen dee yebal si waajur ngir nammante ko ak jàng liggéeyu kër ca la bokk diggante boobu ñu am si ñu dimbalee ñu bu gone yi ñëwee buñ jàpp ne kii am Mame Diar la jógee na si daare Mame Diar war naa mel na mu war a mel tax ñu seetaan ko buñ ko seetaanee rek laneen mën na ca dugg.
1: loolu tamit la ñuy wax parents yi ngir ñoom tamit kenn ku ci ne sa doom saa boo xamee ne ñu ngi ci vacances yi nga fas yéene muy jàng su dee mën ngaa jàng yow nga di ko taxaw soo ko mën nga seet ku mën a jàng ci koñ ba am na ñu ko doon def nag bari na ci ay parents yoo xam ne bi ma leen nemmi koo gis naa ne seen i doom am na fu ñu leen dugaloon ñuy continuer seenum nafar ngir bañ koo fàtte. benn la ci benn bi ci des tamit ñu dañu ñu jàppale ci yar bi xam nga loo mën a def ci moom ci fukki weer yi fii baru na ubbeeku wut daanaka lu bari sori na ko lu ko mën a yàq ci wàllu environnement bi waaye loo ci sonn soo demee buñ la ci dimbale wut tamit bu dee soo day doon sero rek loolu dañ leen soññ bu baax ngir li nga xam ne ñu ngi leen di jéem a tënk fii ci yarul islam rawatina yaru murid bi nga xam ne ñu ngi koy tëbbaloo rek ci yaru Cheikh Amadou Bamba radiallahu anhu suñ sëriñ waaye ak waajuram ma soxna Diara mi nga xam ne di pédaar bi tudde leen ko mooy di sol mu yiw di wax yu yiw di moytu yenn jotaay yi nga xam ne doonu jotaay yi dolli njariñ lu mel ni seetaan yenn film yeeg wala yeneen yi nga xam ne wax dëgg yàlla amul njariñ waaye day lor ñu di ko moytal xale yi xam ne dafa am fu ñu leen indi woon dafa am luñ bëgg ci ñoom loolee tamit ku ci sa doom dikk gis nga ne am na lu ca ne bu dul lépp nga jéem a sàmm loolu ba nga xam ne bu dellusee maanaam duñu sonal day tax liggéey bi di gën a mën a continuer. boobu ñaareel bi la beneen bi ci des tamit ñuy moytu jokkoog xale yi lu bari dëgg yàlla loolu dana indi jafe-jafe lool da ngay gis waajur woo xam ne day topp ñaari fan ñett rek moom xale bi loolu soo ko defee gone xel mi day daal di commencé nekk ci moom woo tamit jàng génn ci mu tàmbulee di indi ay jafe-jafe su tàmbulee indi ay jafe-jafe am jafe-jafe jàngalekatam mën na koo indil sax yeneen yoo xam ne xëy na duñ ko bëgg waaye loolu lépp daal di moytu jokkoo bi waxoon nañ leen ne leen koo ci xam ne bëgg ngaa jokkoo soxna saa ngi fi suñu ëbboo fi am nañ bi si alxames ak àjjuma yoo xam ni soo leen wooyee ñoom ne sama xale laa soxla danañ la ko jox mu toog ñu wax ni ngeen di wax nga jékki-jékki rek jokkoog sa xale fële mu wax la lu ko neex loo xam ne lii yàlla xam naa ne daal du ca doon dëgg sax waaye day bëgg rek nga yërëm ko jëlee ko fi wala dara ndax am nañ ci ay jafe-jafe ba tàyyi yee danañ leen ko dénk. beneen bi ci des ku sa doom nekk fenn du ñàkk da nga ko yóbbante dara waaye man toujours damay wax ne bu ma sañoon muy nekk luñ mëna jarignoo rek yéré dal lek waaw ñu né buñ soxla chocolat buñ soxla e beur buñ soxla biscuit wala nangam nga xam dal buñ soxla lek lek seen xif xif yu ndaw ndawani ñu mën koy jëfëndiko tam baña doon xaaliss bu bari buñu denc mel li ci bari xaaliss bi liñ ko fi jënd wésu do ay sipse ki ay radek xeyna baxna way nak mu toti dal mu baña bari ñu xamni xaaliss bari lañu yone seen doom ko defé ñi muy andi jafé jafé yo xamni yeneen xalé yi tam buñ ko gisé sonam seen wajur loolu wax deug yalla bokku ci ab yar
2: amna ci ño xamni ñun avant ñu dem vacances dañ leen di denk lool nak parents yi wax deug yalla ñu ci bari nama yalla bal ño jappelé wul sëriñ bi ci li leen sëriñ bi bëggal ci seen doom moy xalé bi vacances jot na ñew na 2 mois de vacances sec la dafa gatt yenn film bu ñëwé nga diko talal télévision wala mu ñew nga naan soxna jaaré ñew na aj ko ci kaw han yëkëti ko ay mbokam diko fa fekk bu waré nafari do ko ne demal nafari do xol ba xam julina timis wala julina gé do xam ba xam jog na fajar wala dét légui da ngay profito ci 2 mois de vacances nam gi ngi ko namone lepp

0: ak yi ci and gi ngeen and ak seen groupe istikhama ci reportage bi nga xamanteni ni mom lañ leen jëlélé fi ci Proxane. Kon ba tay dañuy wëy ci liggéey bi ginaaw bi nga xamanteni ni wan nañ leen li aju ci njang mi ak njangalem ni ak njangalin wi itam ba ci yar bi bok ci point yu am solo yo xamanteni ni bëggon lañ ko mu doon lu fess dañuy dikkat nak ci li nga xamanteni ni motax loolu gëna mëna am muy jëm ci walu yor gi nga xamanteni mom la serigne bi waxone mom miñ ko tuddé ladanti gi mu jëm ci seenu nekkin seenu traay seenu lek seeni nan seenu ciol ak lepp lu ci aju ci walu kon intendance générale kon loolu lañuy bëgg nak ci jotaay bu yaatu bi ñu am ak serigne Moussa Niane dana lañ dugg ci biir loolu nga xamanteni mo jëm ci walu ladanti bi
1: li nga xamne mom lañuy denk nak ci gi walu mom mo doon ladanti bi te loolu ci lamiñu serigne bi la woon ladanti gi nak dafa lambo anam yu bari ndax lek gi ci la mo ne lek gi nak moy lek geek nan gi teud bi ci la teud nak ne wer weram gi ci la li jëm ci cetu daara gi tam mo sax cetu bir neeg yi waye cetu daara gi ci bopam rek lolou tam ana ci lañ ko ciñ ko grefé manam masalan leg leg li nga xamne mom ci misal rek la koy meuna joxe ndax waxit nak depuis ba legui li nga xamne mom lañ ci dépenser at mu nek dess na def ab rapport bo xamne bi day delu ci serigne ba bo xamne liñ ñu jox nañu ya dépenser ko manam nonu lañ ko dépenser yoyu nak ñun exécutant lañ ci ndax waxtu ne daara ji day yonne budget bo xamne bi mu ngi ko tuddé budget alimentation manam ci bi budget bobu liñuy manam ni ko tour tubab bi indé moy alimentation moy liñuy lek liñuy jëfëndiko waye dinañ ci greffat nak yo xamne yoyu ci fonctionnement lay and ndax carburant mom dessu ko lek waye nak dana ci doxal bi la bok ak yenen bu fekké ni itam am nañ ci santé lo xamne ñi nga xamne ñoko wara saytu war ko jël en charge di neew nañ ta doole su ko defé daara ji mom fokk mu jël matukay pour motliko moy ay ordonnance ak nangam ak nangam buñu jëlé wal bi nga xamne moy walu lek gi ana budget alimentation bi ni nga xamne nonu non lañ koy jëfëndiko masalan ci at mi wessu liñu dépensé wo lepp mat na 85,120,199 francs at mi wessu ni rek waaw nga xamne mom bobu la jël comme exemple waaw ndax comme mo mujju donc mën ko tey kay dafa wax ni ci perspective dafa bëgg na yegg barab sangam kon li mën na doon suñu dalikaay ñun dalé fofu ci biir 85 millions yoyu li nga xamne mo ci nek ci walu lek gi nak moy lepp rek bo kuko xol sax ci li ding ko gis ndax def nañ ko fi rubrique Nescafé beurre kenkeliba sucre mburu ciep diw yap ñebbe tomate ak ndugu divers yoy yep manana lol la def ci ni moy 54,011,793 moy alimentation nga xamne lolou rek ci walu li ñu jëfëndiko ci lek rek la mat na 54 millions na li nga xamne moy ci carburant walu carburant ndax carburant bi tracteur bi nga xamne mom mo yor ligéyu setu daara gi ci vidange ak nettoyage ak auto yi nga xamne ñoo nek auto direction bi amna auto intendant bi amna auto bo xamne moy dox service yi manam ci carburant rek ren ji manam dépense nañ ci 2,198,485 2 millions ndugu moy diver moy nak nga jënd kétiax jënd gejji jënd tam patamaté nak mom ki nañ ko ba paré carotte supame navet laaj nangam pobar jimbo yoyu waaw yoyu nga xamné moy diver mom dinañ ci dépenser bi wessu ni 7,175,764 bi wessu ni at mi wessu li nga xamne mo aju nak ci walu ciéb bi ak dugub ji ak mbokk mi ndax ciéré ji ñun buñ koy togg dañ koy bolé walé ak mbokk ngir lool dal xamna suñ mbokk séri bëgg nañ ko lool dafa saf dugub ji ak ciéb bi yépp buñ ko xeyma manam mi nga tollu ci 10,331,560 mu dess nak li nga xamne moy ordonnance yi lol nak bo dege man ci ndax ciéb bi 32 tonnes nagn koy lek nagn ko ci admi wessu la bëgg wax 32,980 lek ci dugub 9,936 ñun ñoy def bu luñu warono jël 90 kilos nga xamne mom lañu warono jël ci dugub wala mu doon dugub kessere nga xamne tiafke yi du ci ne dañuy jël 2 tiers yi def ko dugub bi ci dess ñu def ko mok ngir mixture bi indi liñu soxla deug deug ci ciéré ciéb bi nak mom non la ratio bi nga xamni mom lañ koy ci anam yoy lañ koy jëfëndiko moy yu UNICEF indi waaw ñu amélioré ko nak ndax UNICEF 300 grammes nangam la def ñun suñu boss mat na 400 nangam waaw kon bokku ñu wa waye buñ amélioré la ndax standard bi mo doon serigne bi bugulona def lolou te mengowul ak li nga xamne mom moy standard international ci nutrition wa mo te lolou la jëlit base pour def ko li te lolou lañ ñun biñuy tambali dañ ko tambalon di jënd par gen walu libaru pobar jënd ñaar dërëmu kétiax diko def non ba xamni soko globaliser par ni señ bi wax bo globaliser nak par semaine nangam lay don kon ki di dem ci nonu ba ñemé ci diko def nak par ñaari semaine fi lañu yemagun nak ndax dafa bari produit périssable yo xamni soko jëlé pour échéance bu guddu té amulo froid wala fenn fo xamné conservation la eh bien on y perd lolo waré tam nak ñu xamné 15 mom doyna ndax du ko wessu rek day indi ay pourriture mo war ñu diko defal nga xamné lolu moy ci li nga xamné moy walu budget alimentation donc nga xamné gis nañ def nañ ci ay rubrique yi moy li ñuy lek deug deug ak carburant bi nga xamné mom lu ci consommer ak yenen yu sew sewane yi nga xamné mom lu jënd mu té ñu wala fi diko wowe am nduggu mu dess nak légui salaire yi ñaari parti la moy yi nga xamni dafa aju ci ñun moy man bu ma joge kon warna mëna dem ci internat ba xol ñafa nek nangam joge fa dem ci wañu wa xol ñafa nek nangam xol ci balekat ya nangam xol fotkat ya nangam donc yoyu mëna 11,352,500 la waye nak lolu lett kat bokku ci yaay dara bokku ci togukat bi bokku ci dedet waaw kon dok te ñooñu dess na nga xamne kon li ni mën na wax ne ben parti la ci li nga xamne mom la fondation bi di jox salaire fi ci personnel bi personnel bobu fluctuant la motax mënuñ ko systématiser je sais pas man mënaguma ko systématiser ndax ki mëna lett tay ëlëk du mëna lett waaw ki faut ci tay dewen mën na ainsi de suite waye fexé nañ ba ñe nga xamne moy ñe nek ci wañ wa togg kat ya fa nek juroom ñent lañu yo xamne yi yu tanal yu señ bi tanalon bopam la légui nak ñun ñu fexé ba kenn ku nek am keneen ko xamne ki mom su fekke ne neew nga doole mu taxaw mu jappal la ca wala so fu nekul mom mu ñew taxaw ndax liggey du taxaw alo tax ñun non lañ ko doxale bo demé ci neeg ya neeg bu ci nek sakal nañ ko ñaari fot kat te neeg yi fukki neeg la ak ñent fukki neeg ak ñent yo xamne seen lim gën nga neew fokk dana mat fanweri nit lett kat yi waxtu wo xamé ni lett jotna mana de bok bu nek 300 la bop bu nek ñi nga xamne ñom ñoy lett fi lool lañ ñuy fayé ko manam bop bu ne juroom benn fukki dërëm waaw yeen say tax mo doon ko xamne ki han fréquence yu bu lett bi manam ñaar yoon par wër ngir dañ ci sédalé aussi mana jang noppalu gi mi noppalu et de ce soir ndax té waxtu bisu lett danaka du bisu noppalu pour xalé bi waaw kenn ku né ya nga ci bop manam raxas nangam défar ko ki pour mu baña crash waaw yoy itam ay produits yu bari yo xamna sonna len ko yoy mom mbir walu jigen la donc yiñ ci wara soxla wo yépp pour raxas bop bi ba mu set mana top to xalé bi ba mom aw yoon yoy yépp mana produits yoy mom daara ji da koy jënd tek waaw nga xamni sa bok hors de sével ak waaw ñi ci top yépp nga xamni wini bini wer wi ñu dugg ni rek nga xamne ñaar fukki fan dong lañ nara am ci wer wi ni mana jënd nañ ci juroom ñetti carton yo xamne yu coton la ak hors de sével té lolu jëmul ci luddul fomp dekkuwayu xalé yi raxas ko fomp ko manam seen dekkuway ak seen wana kessé defut lenen saabu yi ni lañ koy joxé manam goné gu nek dañ ko jox budé saabu yi nga xamné saabu 200 gram la wala 150 gram dañ ko jox ñaari saabu ci wèr wi su féké né mo saabu 400 gram yu magi la manam dañ ko koy jox pour dir ñaar fukki fan ndax lool dañ ko xol nak luñ def ay yoon la xol ko ba xamna li mom mën na nek aw ñu dor ko commencé dem ndax li ëpp ci ñew ci saabu nak mom saabu yoyu la bo xolé gis nga kër ñi yone sen addi yépp ñi ci gënë saabu bu gëna tut moy saabu yene moy yi gis fi té yoyu mom saabu 400 gram la bobu nak dañuy def ñaar fukki fan yu ne xalé bu ne am ci ben bo xamné bi loolu mom ca ngayul bopam kep la ndax mom fotul waw raxasut waw mom ca ngayul bopam la ba at mi jeex boko day xol danika dinañu def ñaari fukki fan ñu ne lu wara mat ay 378 savon nangami carton pour loolu ak it faute bi nak mom dañu def neeg bu ne ñetti sabo yu 400 gram mo koy xam nga ne lolu mom de don na dess sax ndax it nak bon len gën ko xam ba ndax daf ci am yo xamne da dan dess sax bañ indi garé ko ma dan ko tek nak lolu firna ndax bis dana ñew nga bo bëgge wax ne dan na dess bay def nangam da ngay joxoj ñu xamne li ngay wax waye donc caisse gene dañ def sabo yi bu dessane dess bobu ñu jort na ñi fot dañ ci jublu la ngir man ko dessal wa te du set dañ ko dañ jël ba ñun ñepp ñu delu ca na nga xamne non mo gën moy di def muy set rek xamne loolu mom amatul waye neeg bu ne manam dana jël ñetti saabu te danañ fot altiné fot alxemes wa altiné bu ne danañ fot alxemes bu nek danañ fot manam non nit lañ ko ba at mi jeex waaw altiné bu nek ak alxemes bu nek ah c'est la nga xamné kon ñetti saabu fukki neeg ak nangam nga xamné ak lool manam té ñaari yoon par qu'est-ce que je dis ñent yoon par semaine waaw 4 fois par semaine manam nonu nga xamné nonu lañ taxaw nak walu li nga xamné mo ci walu ciet gi ci ak léral touti rek nga xamné mom loolu bokku na ci ni nga xamné non lañ koy liggéey loolu yépp nak li ni dañ koy yonne moy li ta ni def moy buñ ko yonne ni nak mo dess nak ñun niñ koy jëlé ñun waaw nga xamni non lañ ko employé ni def ko ni ba mu mengo su uppé ñu wax né len ah ñun de liñ jënd upp na bëgg na upp li ngeen ñu jox su doyé ñu wax len né waaw dess na nangam waye ñun genre exécutant lañ ci ñaare nak ba bari wul lu muy dess excedent dal mom mo ci ëpp mom nga xamni da nga dem ba mu wor la ni faaw nga lem nangam wala am kuy gérer ko nek amna noy def waye li ci ëpp de nga xamne moy li farata deug de muy lek gi ak naan gi ak ciol gi ak ki mom lolu mom dara faccatuti li ci dess nak moy yeneen yi nga xamne ay à côté yu ñew la moy waral sax genre excedent yoy waye li lek gi tay nan gi ciol gi ak nek gi ci barab bi dara faccitu ni mësu ñoo wax ñeene leen li ñu jox doyul ñun loolu mësuñ ko wax téréwul nak amna des mécènes ñoo xamna ñi ñoom itam dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi wax nañ ni dañuy jappalé sérigne bi ci liggéey bi di indi masalan luñu man ci lek ci ciol ci leneen lu mëna doon nga xamni amna ko xamni mom ci ubité ga indi won na tenu yo xamne mom la bëggon manam mam jaar yi sol xeyna bo demé son saison dana la gëna léral lool tenu yoyé nak ni ko indi won liñ djublu won moy ñu nurolé fi ba nga xamne discrimination du mëna yomb pour nit ko xam.